0: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9 Kupala FM. Ekura. Ebijawulo. Kupala FM.
1: Omulungi akyekomide ku Pearl of Africa Radio wenawenanga okyali kukula eri omuntu wa bulijjo nkulamusizzaako era nkwanirizzaako nekugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Eddakiika ziri emu yokaise ku ssaawa 11 olunaku leero lwakubiri nnaku z'omwezi 22 mwezi gwa September omwaka 2026 kano ke kaseera k'ebirango byaffe ngu bikutuusaako yenze Yusufu Muhammad Kinobe. Fungu za tukule bila vili mukaga ni kumunundi guno. Jangu tujanja wazebi ya tutunda tusensira katale. Omukiso kuyiga enunda ye mbuzi yo mulembe. Enima yebye nyanje gobo wavu. Enima ne entunda ye mwanye leta kaseko kumatama go mulimi. Engiri jofu na mungo konga tozirunze. Ensubula ye weru we guanga. Amagoba amanji dala. Wadochi manyi nti omusira muno obuso buzite butengana. Pio na vino jabisa angamu fungu za tukule bila vili mukaga. Wali kutuke conference hall. Ebukesa Kinyana Mpindi Nepal of Africa Radio jakuwa unakuru wa Sunday na kusema mwezi 11 mwezi wa Oktoba 2026 tikete jifune ku mitwalo ebiri ujaji sangwa na ku Pearl of Africa Radio ne ku Infinity Beauty Home echengera ne ku AK Islamic Box Center wano mu kibuga Kampala. Ebyenfuna bigotanye oyezi kuzimbye kakayumba tofayo kakana jawana ku Pearl of Africa Radio ofuna bino ebitabo wammanga okuli ebisomoloza ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebisero maano kuli bweddwa obubonero bw'enkomerero neddwa kumize osoma ngoli mu buzibu byawandikiddwa Shulaim Bukenya ojja bifuna wano ku nnusu enkumi bbiri zokka wano ku reception ya Pearl of Africa Radio. Bibadde ebirango byaffe wano ku Pearl of Africa Radio tochusa kalimiko programu entanda yeddako.
0: Ebyo biba debirango byo Kupal FM. Eno ye programu entanda kumacha. Golokoka nesubye pya otandika olunaku ng'otegere eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
2: aba Mandela Millers abakolera ngano ya Supreme Flour
3: nga waliwo munne
4: Finance Trust Buy
5: tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra
4: weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Finance Trust Bank erungamizi wa banka ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
7: You're in the mix.
0: Mawulire ku mawulire.
8: Mawulire ku mawulire.
0: Iliyafayo.
9: All day long.
0: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
9: Yo.
0: Kuwino, kuwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe. Kinobe.
10: This your boy, right?
0: Umuzirandiga. Yewunyisa.
1: Ali kukula lyo mtu wa bulijjo ali ku Pearl of Africa Radio ekyo nno kikulu nnyo nnyo nnyini ddala era ekyo nno kyankizo nnyo kulikanyo programu nnyo ezibaddeko okulisayo mu Qur'ani kulikayo n'embirango byonna byonna dakiika ziri nnya zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 22 mwezi gwa 9 oba gwa September omwaka omuganda bambi aliyita eddaza 2026 okitegedde kakati kino tugenda kulaba tutambula essaawa 2:02 wabula mukirize mbategeze nti okukolera programu leero nze Muhammad Yusuf Kinobe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bitambula bitya mukwano gwange era biri bitya kankolemu katono bwe nti tutandikirawo.
3: Amagezi Luwombo. Amagezi Luwombo. Wano mu program Entanda Kumacha.
1: Unaku lwajjo nabadde nnyina ensonga gye mbagamba etaweddeyo bulungi. Abaagifunye baagifunye. Naye njagala nnyongere okukkaatiriza nti gwe atannaba kunfuna kijja kumala kutuukako. Nagambye ntya? Nakugambye teweekaka nnyo. Lwaki okolera abantu ebintu nga gwe tonnabyekolera? Kiki ky'obala? Okeera otya ku makya? Nakugambye okeera otya ku makya n'ozimbira abantu ennyumba nga gwe tonnaba kwefaako? Naye amazima ng'ozadde abaana, olina obuvunaanyizibwa. Abaana batandise okwenyigiriza mu muzigo. Abaana batuuse mu myaka egigamba okubaawulira ebisenge. Abawala obaawule n'abalenzi obaawule. Waliwo w'otuuka nga bikyakutte era tokifunamu musango nno mwana wattu. Naye oba oteekeddwa okulwana nnyo tubaawule twewala ekiddako. Mu kifo ky'okufuuka singa ku ekyo, oli mu kidaala era wayamye bulooka bisatu. Muli ku fundraising, wayamye bulooka bina ne bakuba engalo takbir, naye ng'oli mu ruumuzi bbiri n'abaana bana. Oli mu contributing emiliyoni ssatu. Musobole okugula ettaka naye gwe ne ploti y'emiliyoni ebbiri nga togiina ate nga gye ziri munda oba oyingidde munda. Olaba nti weekotoggera, okotoggera n'abaana bo. Tolaba nti tekigatta. Lwaki okontributinga ku kintu gwe nga tokirina? Waliwo ebintu by'owaayo nga mwana bamutikidde, ono yeetaaga buyambi, muweeyo omutwalo, muweeyo ebiri, muweeyo kino. Waliwo abaana bano abato bowa ekintu nga obaagazisa, ekyo kitegeerekeka. Nye n'ositukaa n'oyefulumya statement nga ne mukyalawo awulira n'agamba yiii, n'ogula obusawo bw'omuceere bubiri ku mukolo bubiri kiro ataano ataano ze kiro kikumi naye nga ewaka bagula haafu haafu. Oba olaba bigatta bulungi? N'ogula akasawo ka sukaali nti yambeerawo bambi wabaafumiza muwalawe nange kamubeererewo ewaka, ng'oluusi sukaali bamwewola ku dduuka. Naye oguze kiro ataano ya sukaali ogitaddeyo ku mukolo? Oba olaba bigatta bulungi? Sigambye nabwe bakasooka bagulire kiro ataano, wabula tebalina sukaali. Gw'oli eri weeyama kiro ataano era lw'oguzeyo kiro ttaano bwe ziti, ozo za mwezi mulamba, myezi ebiri, naye ng'olinawo n'abaana ewaka. Wano wenjagala mbagambire n'abaana bamwe tembakkiriza ate okusabiriza. Tukkiriza omwana wo kera ku makya n'agenda nga n'ekyalo kimumanye emmere efisse yagirya. Waliwo akikolebwa olw'embeera, ne waliwo n'okubeera nga muze. Era nawe omuzadde n'omanya omwana wo nti agenda n'akola ekyo, kamuleke ensi evinge. Oba olina esobola okugula kiro y'akawunga, omwana oyo mujje eri mu kusabiriza. Ng'osobola okugula haafu ya sukaali, omwana mujje mu kusabiriza, mujja kulya eyo. Kristi munywe obuugi n'akawunga. Mu buugi nga mulimu kasukaali bulungi okusinga okusabiriza. Neyamanya mwana wo, kyalo ne kimumanya. Abaana ababeera ewuwo be bali ebifisse mu hoteeru ze ziri ku byalo. Nyinaawe ng'okeera ku makya n'ogenda n'okola n'osevinga omutwalo anti oyagala kugula booda booda, ng'abaana basabiriza balya mmere bifisse ku hoteeri. bamala kuoza bintu ku hotel ne baliyo kabawa ya kamere ne nawo ina sente ku account ndio savinga chovula banga teziwira so tusoke tuefeko wengambo kwefako mbanti gerezamu na abantu bo juzi nabagamba kema bega walinti nyina statement je nakola nimbagamba omuchala watu ukatia otu omwami wali wakasira kutukanga tumanyi nango iza omuchala u aziterekawa era yambala atya kubanga okera kuvayo dakaungezi na yaba yakomyeo tumanyi wa yambala tumanyi ngo eze zili zitya tumanyi zifanana zitya tumanyi zili mu range ya sente meka mukazi watu nakuba ebiraka nadda mu kijjala bibisi yabaddemu ejjo n'okwosa ejjo n'akiddamu naye gwe kanzu yeebe masa amasa okuba esuuti nadda mu guteeteeyi gwagendago nogwo mu katale nayambala ekinyigira n'ekigwa olubege nedda nedda waliwo omukyala bambi yajja ayina we yansanga awo ku muzikiti ogumu weebale nnyo wamunkoonedde kati abasajja tutuusaawo webali nyo wa munkoonedde ate yabadde awulira so tuleke kusanga mbeera eyo tuleke kusanga mukyala wuno atya n'okukugambako omwami wuno atya n'okukugambako olw'ensonga tokuba ngattoza eddagala sokisi zeto ziteekayo toyinako omukolera nakamu yadde ng'atuuse ewaka buli kimu amazzi n'ageeterayo neyekubira engatto n'agolola essaati neyejjulira emmere kyokola ennyo ekikulu kujjula mmere nawe oli mukyala iwaka nga baana yebakuba engatto za kitaawe si nti oda wagibagamba wabula nga talina kyakkola musajja neyekubira engatto tasobola abasajja tetwogera tasobola kunyega naye atereka ku mutima wanaayita mmeka ng'afunye ssente ng'aleese hakki endala owaye sibagira kangende wano
8: inno yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda ku makya
1: kale olwaleero njagala tugenda kutambula mu sitayiro ndala wiiki eno tumaliriza ababeera ku pala bagisiibako kyemmanyi enamba esinga egisiibako tulina empaka za Qurani kuliko Qurani ezigenda maaso ez'amasomero ez'amasomero naye wiiki eno tunagenda otutuuka ku mmande kijja kuba kyawedde dda nga twategedde omuwanguzi waffe wabula omanyi nze nnoonya nnyo we tuyinza okufunira empeera nze naawe okuliza obuwuliriza Qurani ofunamu empeera ekyo kikulu bano abaana abato primary secondary tubafaako nnyo abazadde mwebale ne baba beetaaga n'okupushinga n'okuappreciatinga ngenda bakubira Qurani z'abano abaana ndabako wa Madina Islamic ngenda ngamba waayo everyday paka tunatuuka ku faino ndabako nasari jamala ngenda muba wa Madina mbawe kone ku sentumbwe wa Bilal Islamic lero ben selecting zeyo nkona bukonyi nze si nze nkona bukonyi mu furuda ajja yajja naye njagala mbabawe mbawulirizeeko mulira abaana emyaka gwowa aliriddawa ekyokubibana abaana babeetaaga okupushinga ngenda kusomera ennamba mukaseera kaakeddembe oba kati oba budde nga bukedde osobola okubaako kyosindika n'ogamba kino ekirabo kigende ew'omwana eyasomye ku lwokubiri omulenzi oba omuwala nonzeyo omulenzi n'omuwala kitegedde ngenda kuba Madina Islamic nkuwe ne Bilal Islamic wabula etofaali gwe lyoyinza okugattako naawe empeera ofunireko okwo ofunireko empeera okwo ssebo obeeko kyokola ki basinga ennamba mugirina abasinga anyway kansooke mbateereyo Qurani eno ntandike nani katandike ne nasari nasari Jamala Musa Madina Islamic njagala muyize nnyo dakiika 7-8 muwulire ensoma ye then mbawe n'omulala
10: qaalu

0: like street food.
1: Abantu benda kiriza akaka kumakubo nabinda laba bapanga sente eri waguru kugundi.
0: Ne? Naye kaba abayaye bana abanyagula abanyagulula. Tebabanyaga.
2: Abatunda change.
0: Eh, atunda change.
1: Uzamo ngali na kubiya ali busy business.
0: Ngakwaru kumiru kumegonji kuri yao omwana jana jamu kubanda kuina duka. Nasi baba
1: baga abantu abera baba manya abayinzo kola emizejo baba manyi.
2: Ne mwebalikola.
0: Ora ja ori avechirika. Oba avena ekasokoso.
2: Abantu inakufuna ya vambale.
1: Ano hizo kuita tabula mnoboleka otomanya. Kuba kwa buze
0: basi. Mubi aba mubi.
1: Obasanga nga
0: business is not a business. We
2: have a business.
1: Zinati chende unya.
0: Tete kaonye, so kate kao mituwaro kumi. Mituwaro kumi ya wafu nako sente meko.
1: Kujawa wajukirante mwanjizino genda kwe
2: akadimusa.
0: Na hitu jakubu za imamu. Kata nababa funa sente hezo kwezito. Vitano vitano kubia jia kugundi. Ewe bariba, chivachi.
2: Tawa riba.
0: Kubanga kumutuwaro guangi. Njaga la change.
1: Nekuwa tuwaleke vita. Nekuwa tuwaleke vita. Nekuwa
2: tuwaleke vita. Nekuwa tuwaleke wa Mandela. Kusite oilo nofuna change. Yateka wa mtu wagaba change. Habe ya tulida dala utava. Agaba wabwele. Zole seza kundiza.
1: Seza na ugindo uchi manjo ino kusoroza kwa mba.
2: Genda kusite oilo.
0: Rajiko.
2: Genda kupete session. Ndale itagaba change nga Mandela agaba. Genda kusite oilo. I will go to the city.
0: Mukwa,
2: temutu teka kupulesa kupuleke
0: ajukire tunagaba naye mu butufu tata wange yanyamba nyo
2: temutu teka nyonyo kupulesa banange
1: ebimu byali bade bisigala bikole bibukole de wakanga
2: muri ndo kunokola kwa kokalo bolu 10 ekimuli ekyo bolu 10 kome
0: ari twale ebiri
2: yes nyo tete nalije kimuli ngato nyo emitwale ebiri omutwaro
0: obwetanita nibatala nyo ko wanange
2: nene ndakutemu teka kupresa mulo etira abana baferi kemo
0: nane kubikemo omwana kubana yo santu tu
2: omwana ni yegomba kuwo muzali ate nga zenda mbonye ze mbonye mbonye na ye
0: sikuma omwana ba mulo santu kwa tomu agara shumala
2: benda yu meda
0: mnuguli doru
2: mnuguli doru kwe redua
1: atuwa ni ya uwa kuliza agamando ba uli
0: ya wafu wa
1: sumuwa ya wafu wa
2: sumuwa omwana kuli doru kwe redua omwana muwele di ati nyewe ya gala nishino ndike mchalichi nene nyo banangi te mchisusa
0: balise machaga
2: Abana ngamba bana bazadde. Ati bali takajanja. Mukoleke
0: chi. Ati no walwe ya jenda.
2: Community ya.
0: Walwe ya zewa nanzi twala. Na teka yo nalaga ntichi. Nayo gena omus nkatishenyogera ko chi na ko kakafu. Nayo gena no omusomesa. Na mugamba bambi ne kwega ilide. Omwana wangono sente wa bazi agenze mudom nkusaboze je kusona. Ostimbo njazi kusaba nazo. Neyenga mazoku lagano, jari kemi tuwale etane etano, ebidi. So I am trying to call out the
2: I am trying to call out the community. Nia tuende sinyo mira nyo chisingo kwenye mira mubiona Awa wasa ibabi leti na wasinga ibabi wade Tebafu mbiya mbufumbo Bila ikabili keti silani Nawa chumuje kende leze nyo Tebachikuwa anga mwana wangi
0: Echechi
2: Echimuni cha sete
0: Katogano omuntu okumpa
2: ekiramu kya ssente. Anti nzekubuulidde tojja fumba.
0: Obama mwagenda okumpa saa ogamba omuntu nanizire ekiramu.
2: Agenda okumpa ku mbaga yo.
0: Ate bile bagenda ne bakuwa busente mu cash.
2: Muli ba Nigeria. Mpozi bufumbidwa mu Nigeria. Busente basasanya. Goma sente ezirumu okunonya.
0: Tiya yagadde kuzimpa.
2: Omalaga zasanya boti.
0: Ate basasanyiza bazimpa.
2: Ate bagala sibati batunudde mbu asula busuzi. Gworonde bali akubana ba metro oli sima ba metro oli ali
0: bagala. Ani olaga tisimba okukulu. Akugama muzikunganye zo sente za damu business. Ko kumbe sengaga matanga tiswa twagala kamanyiro wano. Yabadde eragalaga chimuzimpe wano. Sengana akwata sente. Okukweza omukoko.
2: Okukuba ito okugwa
0: senga na kwata sente zo mukona azilemera
2: olwo genda kugwa nije mtu tate tofuru jana fumba yo ndio tokiriza anga chimuli echo
0: tuja fumba ko jaja
2: kuleta chimuli cha sente manyo bufumba bufu
0: yi atotandika bintu eto banako
2: babe wadde bafumba batono
0: Aba Nigeria nga bafumbira ddala.
2: Aba Nigeria goba kati goli mu Nigeria.
0: Ate does it matter? It is that man.
2: Baine byabo ebyo munda. Goma nyicho be nono yabwe. Nifu ane nono ya fetosa asanya sente. Tumala gaga.
0: Aga mbira bafa.
3: Ino yimbozi umwise.
2: Nyawecho. Nyawecho banange njagala kubajukiza kya abana bali ku masomero. Abwa gwa China abana waka. Achai na bana wakoba kumi awo, obatunula kumi, simanyoli nda bana bawele. Banango mulembe gwoko limisa kusomero gwoko, sawa kusomero gwako. Kati ya masomero agasinga gateka waba kozi, abalongo sa, abalongo sa kumasomero.
0: You bring a slasher, you bring in a reke.
2: Chovula baba kutuma, chovula baba kutuma uweyo. Niba kutuma uweyo, uweyo, niba kutuma sukuiza, bali abalongo sa sumero, basu uweyo kula antiba kuwa.
0: Nesu kuiza, zibatu waguze mgundi ya wede tamwe, wede, nabana banji nyo, ziba za wede wo.
2: Njagala kutegeza kimu kyokka kyoinokola nti ekiseera kino abaana batandise beginning of term owo wabeera ali waka bwanaleeta aliza lusembi tomunenya
0: tubatubayigiriza minimu jawa
2: waka babadde basumula ko mbitabo oba nedda nabwe kityo abazadde abakyalina abaana ewaka mwekwate mugere n'abasomesa musindike y'abaana bagende batandika okusoma abasobola okulaba nti munange bagenda mu maaso basome bulungi
1: njagala abantu beekalanga ennaku zino ejjo waliwo omuvubuka eyawonya okuliibwa ggoonya nenabye ate adisiwekalanga yage bagenda babangula bayige butebe bayinza okuwangala n'ebisolo ebyo Kugwetebe lezo okusomesa okubanga ogenda kuwangala na gonya
2: Nati ni usasila abana
1: Nati ila abana umwana wade bava kusomero
2: Abana bekalangala Abana bekalangala ne kasaka baka agenda batira Kasaka baka wafe Lona dimuenda mtebi woko vili Agenda batira
0: Nata yonge na koka baka wafe Gamba kabaka
1: wafe
0: Wabuli omo siwa mwemeka
2: Kabaka wangi
0: Bambi,
2: mudali
1: mutonza muwanga
0: bamuwa midali amuwa bibere
2: ani agenda mu mudali yani agenda kumukwasa
0: abahu
2: ani
0: abahu
2: okay bozabo
1: abahu
2: bamuwa da
0: bamuogere ekibala
2: wobulatuye
0: muwe
2: wobulatuye
0: na muwe government yayo ne muwe government yayo Netherlands muwe
1: government yayo
2: government hati yingini kabaka ya government hati katiatani abamu yabayewa
0: tuina government ya wakati central government jenjo gira koko
2: hili ya wakati hati tuino kula chiri chimu mwewe na vina kabaka wafebia tukole day tuino kuwa nike mikono nitulaja nilo mutonzi kubanga ye ya muronda ilana amuteka mwogo uweleza okusobola kulaba antino aweleza abantu we tulaja nilo mutonzi niti kabaka wafe mwogo la mwogurunji mwogo la mwogurunji mwangaze bandage mutasa mutasa amasa mabiba nangu waluwa vaina masa mabika baka kubuganda bani ya vaina umutima umuvi ngobuganda mwujoge la kaudange meme musekete ya inena
1: udange meme
2: ngaudi ya meme bandage kabaka wafi kabaka katunda mkusaba kabaka wafi mwogo la mwogurunji bandage mutasa amasa
0: Watu tukamema, eguli ya saya ya tugende kusonga, eduwewe.
1: Eduwari,
2: kama liza duwa. Kuwanga kuchatu kore ndeku vyogulamu, kati ya tutoru sisire buvuma. Nibajanja baba antu, Sheikh Khalifani ni ya lukula uri, na kabaka ya mutuma, Sheikh Khalifani lukanga kakunguru. Kabaka na mutuma, ata mnange vogela munga, eduwezi diringali yeri mune
0: ya kabaka. Ati
2: ilabi mubi baruganda, tefila mubi baruganda. Banangi, katuonda tukumila abantu wabu, tukumila ulio lulangira.
0: Mina, awuna uroza, emwa
2: wakatia. Hati nge jituwazala yu, tukumila ulio lulangira. Tuna ya abana eka tuna tuino basa bila munange kati alwanyize
3: ino yimbozi umwise tusagula buli kanyomero
0: tusagula buli kanyomero Oh yes, SH Family Hardware. Yeah, what's going on? So, kukume rigena kwa hivyo taza district opposition name as didinoro. Vanunu batunda, evi zimbi sibabiyo mwole mbata kubaya sobo kawaba inewe plumbingi. Basubuza cement mwole. Kevya na, no kumutambuza parkside, misumari take, mitayemba, sengenge, amatara, newe la vinji. Nyo, babili na SH Family Hardware. Abanunu mkwano kwa ngibatavani lanji. Oina lanji joya gara gena bajikutabuli, bajikue. Baina warehouses, ezili mubuli chori, la
2: chori, la chori,
0: la chori, Genda swala kugula una account na wano teka kwa center zobo. Tukiriza chiroto choro nunga bakuwa. Ebi zimbi swabi watekila kwa center kwa account. Noti msambu tano nya, asatu munya, atano munya. Noti msambu tano nya, asatu munya, atano munya. Basa omukuru wa Only Kampala Primary, wabari kuuliza kola ya mtuwabili jo, mwami
2: oyo.
0: Mwami, mune ilali manyi mchala, mwami.
2: Basa abasajja tebatera kulabika naye kati amanya bamuleeta nga musajja mulungi nnyo tamalaga ta sente olaba basa nga te musajja bamanya gwa basajja sente first tumaina kikutuma kugaba sente oba tuyagala
0: nyogendo
2: okulabira nga sente onajja muwadde buwi noona najja
0: ani yabazala abagabo obugabi mucho sente
2: tamufunanga
0: Kutuma
2: kugaba sente ogenda okujjukiriza otuuka wali engoga kala temuwadde etaano gyange mwadde gyaki
3: ino yembozi omuyise tusagula buli kanyomero
2: wabiraza ekintu ekikutuma liga zigabe
0: ngomanya obwavu bwoyita
2: naye kati munnange kabasa ngoyo ne balonda kabasa oyoyoyo maka nga musajja n'akulembera essomero ng'eryo eryo Only Kampala Primary School n'olabanga sente bwe ziringa Only Kampala byekola birabikalabikako nga tayina n'obudde naga nkampulirize ku paalo bannange webali nnyo baasa maaka nange njagala okwebaza baasa waffe owokumadiina Ajat Ishaq mbalirwa
0: abantu abaasa basinga baba bakaze
2: anti gwe baba bakaze ate neera ekisinga obulungi
1: kazi okuta sente oyo kimanyi
2: omukazi olaba ye yennyini ewakane wa n'omwami ne bwabamulwadde omwami ne bwabamulwadde ngaali ku kitanda era jja n'amugamba nonno abagenyi bazineti wali kisukaali Nyecho kanga
0: tatu. Na omanya tumune muna ngo chidaba Chiri mungu tonde wafe. Tuina kulabiliwa. Tuina kulabiliwa. Mune kuwa
2: kutande kwa. Angu wamba kumbelebe. Mwe kutonde mbira mungu chusa.
3: Ino, ye mbozi umuise. Tusa gula mwika.
2: Mwe kwa mkwa na msete nga munda kutonde. Mwe kwa labi chusa.
0: Chiri mufe kuyangu kuwebe.
1: Kuwebe kutonde te kuchuka.
0: No, chiri mufe mbaitha. Baitha we cha mazima. Chiri mufe kulabiliwa.
1: Chitufu tukiri.
0: Chiri mufe mkutonde
2: wa kumina tulabiliwa. Mwama basa waka kunguru kumide ajati. Ajati adija. Wevali nyo, wevali redala. Kulama nti ukwate simulu yaka
0: kunguru. Tuina yo basa gomanya uliliza radio.
2: Sente, sente nyi.
0: Kaseke. Tuina basa uliliza radio
2: I never go.
0: Yari kulembele. Ate haji songo.
2: Oye, yakola kwa kuzimba na ateka.
0: Ate ilaya wana njini
2: ilio. Nyani yako limba. Ono sengata lituka. Sengata di akwa.
0: Olaga kujache na kugamba.
2: Mukazi.
0: Mukolebe mukola mubituwe.
2: Yaya
0: mkwasa. Fetufetu manyo kuduka nyembe. Fetufetu manyo kuduka
2: nyembe. Echamwe. Echamwe sa kuona vya kuzunga vya mba agenda mmaduka. Mba akula Kampala. Sima mduka zingu. Sima vitibi akwe ula kuhiriba lugoyi.
0: Anti nafe mbituko ya mbiteke omla wawa tunahiriba ngoyi. Hey. Muzibi mbikole.
2: Yate mnaigoti. Anti wetisisi nzira neku mtu guo vikole rango. Mula vida dalanti yoyo inini. Neono kasera kanze njaku genda. Njaku. Njia kugenda, mwenye na kuwanga mnange, ADB, viku soka mwana, senga tebali
0: bana. Mwana mwala, chibale, viku soka mwana
2: mwala. Msenga tebali bana bana, senga ze nagenda, ato na mkoli la
0: nini. Mwana mwana kwenye ulida ganze, kwenye mze tudelu wabana bange, msajia. Kwa mwana tudelu wabana bange, kweze singa nagenda da. Mwana msa tutisa tisa batu.
1: Nyumba jukule kia.
2: Kambuli ya msajia.
0: Chivachiru nji nyowa woko yo msajia furumenju, teri mkazi kunoba. Kati guno mulembe bafacha sigwa kunoba noba wowo mukoi chobita
2: kanti kasowate
0: wabako ya fuluma
2: kasowera ngo atgena ku mu SH nogoyo semiti note
3: no yimbozi umuise tusagula
4: MTN Cola Tunes zikomiyewo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumia abiri uboga bane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamo Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
5: Mchalo.
0: Mwanje dadi.
5: Ochimanyi tabana batu so kudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati chuboko. Twala ekitundu cha fees ku somero lya junior. Ezavan. Nas.
0: Rachi tetusasulanga tukozesa momo. Etu wano mu kisogo wangu la school fees za mwaka mulamba bweddu nokusingawo. Pozi ne kirala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
5: Wabulu oli mchala mugezi nyo.
6: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba nokusingawo. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
7: MTN
6: momo erungamizwa banke nkuru ya Uganda
7: ifi segazi yidwa nesiba kubikabya business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mubutonotono banna makolero abayikule byobugaga byo mutaka na abasa mayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mukugula okutunda nokupangisa taka na mayumba abenkola ya kali magezi oba information technology abatutusa kama sanyalaze amazi abali ne bisulo banna bitone abali ne bifebi umulirwamu abakole mirimu gye kikugu na abasa abaza abantu ne byamaguzi ngo giye ko abataxi na ababoda boda. Olina okumanya

0: lunaku rubara kutano kubeadila kusawa mkaga mpaka sawa msambo. Nzakuluzu mshatra okuva mchitongo lechibi maulini. Naku rakubili nakuzomu ziri abili mpili mwezo kwa September mwaka pili abili mwaka. Yepula inaku mbale wazi no mwezo kwa September na guwe batyo ate guwerenga gugu wako. Kalenda yobi silamu zili nakuzomu ziku minarumu mwezo kwa robi otani mwaka lukumu vina ana mwomunana. Agwena haya kedewe wachonga teo olimulamu bulonji huweba za katonda oreche ravo chacha kuwade echo kubela tengo chali omukwabo bacha simyo kubela nga mbali kunsi bana febanji bandi agato kubela ho na ya teyabasoboza sa olufanyuma roku wajurula. Nyongelo kusasira kubanafe abafunye misibe jenja wala banafe abafiri tuwa kwa abantu bamwe tugamati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ala ya gaba ila mungiri ye mubu watio ye jawo sutongelo kusabira abantu bafe abatuvude kumaso ala abasunyewe na wako langa bachari balamu abaina barade saba ala abavulamu bulonji abaweshifa abasuse atemwe abatuse kumasanyo agenja wala tugamati tuli wamu na mwe, tusanyo kila wamu na mwe, mnyogeyoge banafe. Programu ya maulire, ngenda kubanga tusako, abasasi bangabali mbitundu vye kwange vinja olo, ngenda kubanga nonyako kaseke ende Francis, antegezi zako, aliwaliri kusenge jiru liya maulire aga government, ili Uganda Media Center, ngenda kubanga nonyako, atubulire bichi ebigenda momazo. Hajari mobilo, hajari ebulange mengo, na yaja kutubulira bichi ebigenda maso na kurwalero, ate alamandano ludo na ijari mwitundu ibe msoga tuja kuwa tumunonya kwa kadekano ati njagala tisoke tunonya kwa second Francis atubuli ya vigena maso kuyugana Media Center kwa second tukwa niliza kumukutu tuagala kumanya vigena maso awoli
1: neyanzwa nyo neyanzwa madamu kuhusha mshatu wa mneva na Uganda ayokumide kumukutu wa chikumi momo sangu wakumbuza muenda pale kukula hiri umu mtobichu mkande kano ndi wanukusenge diri ya muli government ya Media Center mchukwe Kampala ngira mkawe flu kutasa utonde gwenisi kubisani kubwa wu gulirucha hivideke cheya hivikoseza balimi ya balu mwuzi na kuweleza kwa mazi kwanga hini siyo vnanzi kwa kuya mazi za muna utonde gwenisi ya video nulukunga na uliso kete dela mkwango kutene mpenda kutia utonde gwenisi uvinzo kubanga bukumi kwa wakati kwa takanina wa mpwe vichongole vitali vimungu kare mbo wabada na njiwe wanda mauli ya mjei katie kari yoruku ngana uno kusingi jia mwereza government wa Kampala kwa nagani ya mjimu ministry na doctor kari state nda munga atepe zanga mwereku ngana uno iwa agenda uko gira kumbera ya nchuka chuka ya obute mungu wango kusiburo kutete zeri ya mfuna wamu na hivyo kusubuzi mwereku ngana uno gira kubera mwene makuzi omwezi aliri mutano omwezi guno aliku ministry hotel kwa nchuka Kampala kuna atepe zanga chokutonde wensi ya mfunde zura vize besanyizu wao kukangu voli ya ukwefuwe wanga buda hili zibuwa nuku zibuwa uja agate mchono nyanga na kwesho enteka teka ngeno egende duwa moku wanga na eviro ozi moku wanga na magiza agenja ulo kutia kawefuwa nuwanzo kubanga kwa mkwate wa munga government hamu nevitongo legenja ulo ukulabanga aya kutonde kwenzi utereze wa nuku kumigwa unagamba nchimunte katekeno egenda kweta vibuwa amu evitongo legenja ulo mkwanga umuli banka banka ezenja ulo mkwanga ya Uganda omuli ebitongole ebyenjawulo ule chagama nti banka okwetabamu abalimi abalunzi n'abantu ab'enjawulo bakola emirimu egyetagisibwa obuweereza bw'amazzi bangi bafiiriziddwa nga basobola n'okubeerawo okwogerezeganya bwa banka ez'enjawulo ezibawola ensimbi okakasa nti bano baba tebataganyiziddwa nakufiirizibwa wabula okumanyiikirizibwa ekiriwo olwonno kisobola okubanga kino gewa eddagala n'amagezi agawamu bano bagamba era ebitongole bigenda okubanga byetabibwamu byebyo ebibakanye n'eddima ery'okulaba nga obutonde bw'ensi mu ggwanga lyattu Uganda bukuumibwa na huko ongera okusitula mutindo gwabwe chokona ategeza nti bwoba otunuulidde oba olya bibangirizi ebyaliwo naddamu tuntundu ebya Kampala n'ebitundu ebiranyewo bingi oba olyawo kati byagena maaso n'okuba nga bisitulwamu omutindo mu kukola kola nsi oba olyawo n'okukyusa embeera zaabyo na n'embeera eyo oba olyawo erina okuba nga gavumenti oba ggwanga lyatu Uganda ligyeteekerateekera kyagambye nti kigira mu nkulaakulana onagamba singa obutonde bw'ensi tebufibwako mu kaseera nga kano awano chinzo kuteka wakasera kazibu yeriba na Uganda voli yao nene jijia jijia uleso na mtu mtundu wensi wawino kumiliza ya kuwanga kiri ya chiri nchi ebi obu limi voli yao jivi sizo kuwanga bifu gile FFD ya mfuna ya kuwanga ya Uganda anawe chike chuswa chisanyo kuwanga chiteke waka mani ya genja ulo ukulaba anga ate buba kengi nike mtasi wa singa buba buono mendua Uganda ali mu mirimo ogujo asobola okuganyirwa mukale nno nagamba olukungaana luno olusookedde ddala lujjidde mu kaseera obaolya wakatuufu okubanga ekyeyi ekibadde kisomozza ennyo abantu bitundu ebitali bimu abatandise okubanga bafuna kakuba ak'enjawulo ate okusinziira ku bakulu abalambika embeera ey'obudde bategeeza ng'enkuba ebweyinza okuba ennyingiko anabo ekikeera byonna bisaanye okubanga byongera okutandizibwako mu nteekateeka eno okulaba ng'embeera eyo nayo basobola okugyeteekerateekera agamba singa abo tebagikoonyeeko embeera y'enkuba eyinza okujja obaolyawo ennyingi eyinza okukakana ng'obaolya bibadde bitaasiddwa n'ebibadde bitandise okubanga biterezebwa ate nabyo bikakana ng'obaolyawo enkuba eyo ebisaanyiziddwawo kale n'agamba akaseera kano buli munnayuganda yenna nga tusumidde obaolyawo ali mu bulimi bulunzi wabula obuweereza obutali bumu asaanye okubanga enteekateeka enagiteekako ennyo amaanyi okulaba ng'obutonde bw'ensi bukumi olw'ensonga nti mbabba tebukumiddwa buli muntu yenna yadde bwayadde nga tali mu buweereza bwa bulimi oba bulunzi aba agenda kubanga akosebwa n'okufiirizibwa yenteekateeka eriwo gye tutunidde olunaku olwayo n'okugoberera ng'ebisingako ebyo tugenda okwongera okuteekateeka gwomuliza pal fm okusobola okuba nga ate obifuna mu mawulire gaffe aganaddako nzikiriza eddoboozi ly'omukulu kalista mbenga ndikulekera ngo ye mukwanaganya w'emirimu minisitule ey'amazzi n'obutonde bw'ensi mu kwongera okulambula ku nteekateeka eriwo olwa 17 akamuzomwenda pal fm
0: Francis Kasekini anono kusengejiri ya mawulire ya gavumenti ya media center mu kibuga Kampala. Mbetuenza nyo Kasekini Francis aliwa kusengejiri ya mawulire aga gavumenti ya Uganda media center mu kibuga Kampala. Nenga tuwaga na kufuna kwa kudoboze lio mkulu wali ilinga yukira ko ayibadeo kusengejiri ya mawulire aga gavumenti nche ya lero.
2: Jogu yonjo tuina mateka agamara. Ngumu Kampala, Kampala Capital Authority yevina nzibwao chovora wakati wetuafu ni chizibu chitezi Kampala Capital Authority wade geza kukufuna wala wetuteka chi kasasiroi na yaba fetu tuiwa kasasiro wetubatu sanze na ite tuagara tubawe abantu bajiteka kakati viragiru tubirina chovora wa government ya sazeo ndine viragiru tubiteke mungkora nga tukorachi nga tuweyo nja kuhumu kagoru semba yu viragiru tuchetake viragiru virara tubirina katibuduna Uganda akulecha sobora soboru korachi kukuyambesi ya fe soboru genda mmasu chi mkube huze wachi umusana gweyo ngede tuso virantini mkuba gweweze ijaku janga ya amani ate ewe umu kasera katono kadwe janga ya amani mu kasera katono ejakutuletere bizibu kati mu conference eno ejakujogera ko turabe ntino kikite sobo okukora nga government kizo sokora nga bank nga bekolera ebyabo nga bana Uganda tujja kujogera ko na ite tujja kugenda nyo ku echeya nezo yakujogera ko eche kitegeza na kikite tulino okukora nga bana Uganda bera y'abantu n'engeri gye tusobola okulabiriramu ebyobuwangwa bisobola okutugezaawo nga bannayuganda kati ekyeya weekiri embeera ekyuse tetusuubira enkuba okujja nga nyingi kati enkuba eno ejja kujja eyonoona ebintu nga mu Kampala muno enkuba bw'etonya amazzi tegalina wegaraga ebitundu bingi kati twateekako pavement amazzi tegalina wegayita wegagenda omu bene kichanozi gasanga zijudde kazambi amazzi gatenda gaita kati tukija kufuna ekizibu ky'amaanyi kubanga entoba tuzisanyizaawo n'emiti tugitemye n'ebintu bye tukora kati byono na by'obutonde mu conference eno tujja kubyogerako turabenge gye tusobola okuzaawo eby'obutonde bisobola okubeezaawo kubanga enkulakulana ya Uganda ejja kuva ku ngeri gye tulabira eby'obutonde tewali kintu kisobola okukora nga amazzi tegaliiwo tewali kintu kisobola okukora nga emiti tegiriiwo entobazi nga teziriiwo kati Uganda egenda eyagala kufuirira ebirime naye tosobola okufuirira ebirime nga amazzi tegaliiwo kati conference eno ojja kwogera ebintu bingi tugambe nti n'omuntu ng'omuntu akola mu banka osuubira abantu okujja mu banka ne beewola ate nga balinda ebizibu nga enkuba teze kati bajja kuwola batya bwe bewoze bajja kusasula ebbanja batya kati
0: Okay, oye, Commissioner okuva Ministry of Nanyisa Wakumazi, sako nobutonde wensi, Dr. Tindi Mogaya, waliri kusenge jiro ili ya mauliga government, nchaya lero ngayogirako neba na mauliga. Bisinga kukwebio, tugenda kubatwe kutusako, mauliga fe agagendo kubate ngagadako. Nyongiro kujukizu aba Prestige Majority, bagamenti isi ya Jo Mulembe, aomese migati, alimwechilisa ichizimbo mbili, abagenda kumikolo mwene na mwapapikiri mwene, antiake kileza ngogena mfuna mwa magoba maitirivu mfune maduka na supermarket zikuli okumpi abali mchikubo ogena mfunira okuchapa jeno enterprise mchikubo opposite ni nambusu wa kid akade kanonjagara tugende kombitundu byobusoga alamanzani oludu watubulide nteka teka ziwedru na kurancha webasubira omkulembeze wegwanga jeno yore kaguta mseveni mbitundu byobusoga alamanzani tukwaniliza kumukutu
3: ananga wenti omkama wango kusoka paibyo na webalo kuweleze gwanga
0: amina na webalo kuweleza
3: Busoga tuliva mkisa ena kuzinonti umkule mbeza ya kubanga ajo mbide okula ambula mbitundu vye busoga wa eranga uenjo gerera nga vaibu ye yongete nyonyo kusingila dala mu district vye buyende eranga umkule mbeza ya kubanga asinye kumacha okula kako mu district vye buyende waliku hili inga primary school eranga etimuleta agenda kusanyo kila kovo kubela wamu eri minister wensonga za wa president yona lipo mire babige babalanda atenga yubaka wa parliament wabu jope westi nga agenda of celebrating kumukolo kwa tese ogwa kweba za alma anti akwabesine no kumutu sako ekirungi era unako lwalero togeddeko ne minister wensonga za wa president yona lipo mire babige babalanda Nako ola eri ba na Uganda abagizi ba President Museveni na abalaba omukulembeze w'eggwanga byakoze abafuna ku sente za PDM ez'emyoga PCA Palisi Moto biki byonna basobola okulaba nga beeyuwa eri nga primary school okusingira ddala kwoza abantu b'e Buyende Jinja Kamuli Luka Namayingo n'abantu ab'okutuuma nti basobole okujja basobole okusanyusa omukulembeze w'eggwanga n'ensonga nti omukulembeze ayala bantu era ano wennyini twogeddeko n'abantu babulijjo ne bagamba nti kumakya ng'omukulembeze w'eggwanga n'abatuuse mu bitundu bino ebyebusoga oba ebyebuyende bamaze okweteekateeka obulungi nga bagenda kumusaba abakkirize batandikeko okuva ku byennyanja olw'ensonga nti kati amaluma mbu gabali bubi nnyo era basabye omukulembeze w'eggwanga enkya bagenda kumusaba babakkirize okusobola okutandika okuddamu obuto oba okutogera buto balabike nga bava ebyennyanja kakati bwe mba nfudde mu disitulikiti ey'e Buyende ne nkuleetako mu disitulikiti y'e Jinja ekikoyo kweta omukufunza aba pikipiki kikyagenda mu maaso era nga gye bukeredde olwaleero nga abavubuka abatandika mu bataano bakwatiddwa babula poliisi esirikidde amanya gaabwe nga bakwatiddwa bakwenyigira mu bubbi bwa piki kino kitutte ebbanga ya myezi ng'etaano nga abavuzi ba bodaboda okusingira ddala mu disitulikiti y'e Jinja abatandika n'omunaana nga bafudde oba nga baluguzeemu obulamu nga bakugwa buyondo era nga ne pikipiki zaabwe zitwalibwa kakati poliisi kwekuyimukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi bwe yakutteko abo kati be bagenda mu maaso n'okulonkoma bannaabwe era nga wenjogeza ekikwekweto kikutte wansi ne waggulu ekikulembeddwamu oso operation afande Mawerere Fred mukwogerako ne DPC agambye nti ekikwekweto kino tekigenda kukomaawo kigenda kufunza abo bonna abadde benyigira mu bubbi awamu n'okukola obutemu mu bitundu bino eby'e Jinja ewaakyo ne basaba abantu bonna abenako amawulire oba amayitire gaabo abatuntuza abantu nga babavako ebintu byabwe basobole okutwala amawulire ku poliisi awamu n'okugenda okukola obujulizi ku bantu bano oba nno babatwale mu mboga z'amateeka kakati bwenva mu disitulikiti ey'e Jinja ne nkutwalako mu disitulikiti ey'e Kamuli ye ssentebe wa disitulikiti eno ey'e Kamuli omukulu Dizaalalo Dojas ono asabye abavubuka okwekolerera nti emirundi egisinga abavubuka basoddewo gwanagamba okukola ebintu ebibayamba mwana watu ne balowooza okunyaga nti kino kigenda kukendeeza obulamu bwabwe amu n'emikisa gyabwe mu maaso gye balaga ono okwogera ebigambo bino babadde bafunza abawanga babadde bakwata ababbi mugombola ye Kitayunjwa ne gombolola ye Butansi abavubuka 17 nga bonna bakwatiddwa lwa bubbi oba ebintu ebimenya amateeka era bwatyo ssentebe n'alyoka agamba nti abavubuka batayige kwekolerera bakwatibwa era bakusibira mu mbuga z'amateeka ate bwatyo asabye abantu beno obutatwaliza amateeka mu ngalo nti buli gwe babadde bakwata babadde bamukwasa ab'amateeka n'agamba nti ekyo kirungi wabula n'alyoka asaba abazadde okutuuza batabanyi baabwe basobole okulaba nga babakomako obutakola bintu bitasaana naye nga mugwobuzi w'emisango era mu bitondo ebyeruwuka onaku olwaleero omugombola ena abafiti ababbi balumbye ekyalo kiramba ne babanyugulula okubabbira embuzi ente awamu n'ebintu ebirala eby'omu nnyumba ekintu kyebagambye nti si kirungi njogeddeko ne ssentebe wa LCCL Nambiki n'agamba nti bagezezaako okutuuza enkiiko ez'ebyalo nga bawonyinga abavubuka wabula ne beerema ate nga ne ku kyalo Busuuli ekiri mu ggombolola ye Nawanyaga mu disitulikiti ye Kamuli nawo wabaddewo obubbi mu kiro ekikeseza olwaleero kakati agakooti omukulu Masiasi Bazanya ono nga yawabirwa omukulu Dizaala Dizaala bannanga erinnya eryo munansonyiwa Dizaala bakika baali baluganda omulala omu yeesimba ku bwassentebe bwa disitulikiti omulala n'agenda kugabula South kakati yawabira omukulu Masiasi Bazanya omubaka wa paalamenti wa kugabula South eyajjayo owabugabula South kakati omulamuzi yabagambye nti bagenda ensonga zaabwe zakutandika okuwulirwa onaku olwaleero era Masiasi Bazanya n'agamba nti kino kiwedde alina obuwanguzi obw'amaanyi naye nga mugakooti twababuulirako nti omukulu Munyoro Frederick ye yamala okugyayo omusango gwe yali awaabidde omukulu wali omu Moses obaka wa paalamenti wa Kagoma County era katika oyo omubaka wali omu Moses akuba bulatti naye nga ate okuba Moses Gwesu balyeku gwe muna NRM yawaabira omukulu Dr. Timothy Batua nago kugenda kutandika okuwulirwa emisango mingi ne kooti yeyiganga eyo era nga n'omusango gwa Basis Namuganza minister omuto ow'ensonga z'amayumba n'ebirala nagwo guli kugenda mu maaso era nga wenjogerera omulamuzi yagambye ti nagwo gugenda kutandika okuwulirwa naye nga mugw'emisango oba gya abakulembeze waliwo n'omusango ogumu mu kibuga ky'ejjinjaawo Alhaji Afisi meeya wa Jinja City naye bamukuba mu mbaga z'amateeka nga waliwo awakanya obuwanguzi bwe naye agamba nti obuwanguzi abulina ensolo kukizika okweri olabira ddala nga abantu abamu tebamatira bamaze okulangirira wabula nga bannamawulire tukyagenda mu maaso okulaba nga twetegereza ensonga zino zinagwa zitya madamu Shakra nsaba basigale ng'oweereza eggwanga lwakuba nti wenjogerera saawa zino kadenge ya poliisi amaze okutuuka ano wendi tuli mu kuwala mpa kadenge no kugenda mu kufunza babbi tetwagala babbi oba tetwagala bubbi awamu n'obutemu mu bitondo ebya Uganda kusigale nga muweereza eggwanga zaalamanzani oluddu
4: okay tuyanza nnyo alamanzani oluddu ali mu bitundu ebyobusoga olunaku lwankya omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni bwatyo asuubira okubeerako mu bitundu ebyo okubeera ate omugenyi omukulu ku mukolo ogwamwekiddwako ate omukyala okuva mu ofiisi ya bwapulezident Mire Babirye Babalanda ayinayo okusaba so President Yoweri Kaguta Museveni onaku lwankya yagenda okubeera ate omugenyi omukulu mu mukolo guno ogwategekeddwa era ng'emikolo gigendera ddala maaso enteekateeka zonna ziwedde abatasinimu junior school bakowodde abantu b'ensanje maya namaguma buloba n'ebitundu ebiriranyewo babatya okubaleetera abaana basobole okubabangula somero gene boarding liva ku nasare mpaka P7 basomesa eddiini n'ebyensi era nga bakugambye nti abasomesa balungi era batendeke we bali ne bamaseeka bakugu babalina okubangula omwana wo onaabawo omwana bagambye nti togenda kwejjusa era ng'okumanya ebisingawo we bakyogenda kuba bakubirako ku noti 7 noti 2 ana achenda msatu ana mukaga ni noti biri noti noti achenda muenda china na mnyia asatu mo muenda. Aba Hamaj Travel Agency na babonge doku gamanti batuwala bantu mguangeli ya Canada ni USA kutadini nsi za Schengen omuli ya Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain za kuni Denmark. Baga mentipa kuyambako mguwaya galo gena mguangeli ya Taki okusubula, okulambula, okujanjabibwa za kuno kubanga ogenda kusoma. Bagena kuyambako okufunira empapula enanga bagena kuyambako no kufunira passport, chibaise passport processing. Bano basangwa waliri kuchizime cha Hardware City mwaliro kwa kubiri rooms number bibiri kumi nemo ne bibiri kumi na biri okulira na katale akina kasero okumanya bisingawo oba tugenda kuba kubirako kunoti musanvu ntano musanvu noti mukaga mukaga mukaga chinana mutano eri noti musanvu tano musanvu noti mukaga mukaga mukaga chinana mutano. Ngato yange deo huwa chachi na maulire amala watu gina kuhiri mdistricti Eruwero haba kulire biyobula mdistricti eno sakona kachika kulira atebio ebio kuhiri na mdistricti eno wabachibavu deo nebalabula basomesa abasomesa oba abakulira amasomero abagenda maso n'okuziyiza enteekateeka eziba zikoleddwa okusobola tokulaba nga abaziyiza enteekateeka zino okugenda mu maano kidiri

0: point. Ubatu kubireko kuziro musambu tano nya habiri mobile kuminemo nkaga musatu ubukuziro musambu nya tano asatu mukaga chinana chinana mwemo. Good Farmers kurenko kenunji eziza maguba.
1: Alright, eka tuwe yongere yo. Mbade kugamati mwaka kwa 2015, John Pombe Magufuli yanonya akalulu ne Samia Suru nga aja kubera running mate we. Echintu eche unyisa buli omu. Echintu eche unyisa buli omu. Echintu chino che unyisa buli omu. Era nafuka omuchara eyasoka okubera running mate. Mukaluru, mubyafayo bya Tanzania byonna. John Pombe yalonda omuchalo ono. Mumaka kwa 2022 mugumu ngafuse president. Omuchalo ono Samia Suru. Yafuka muchala. Mukumi 2022 mugumu ngafuse president. Yafuka omuchala. Asose. Yafuka omuchala. Uwokubiri mukufuga egwanga mu Afrika. Obanchi kudire muntegere bulungi. Mu mwaka gwa 2022 mugumu ngafuse president ye muchara uwokubiri okufuka okufuga egwanga mu Afrika oluvanyuma Rasaleh Wak Zawal wa Ethiopia. Ono yeye yali namba biri. Akalulu mu 2025 yakawangula ne bitundu yawangula ne bitundu 97 no butundu nkaga mukaga nafuka wangula okufuka presidenti w'eggwanga Tanzania. Ebyono byensobodde ebitonotono obikuwako ku munnaffe mama presidenti w'eggwanga Tanzania muchala Samia Suru Hassan wetuogerera kati nga munange sweetheart we omwami we yamuvudde ku maaso. Bwentyo bwe njagala okufundikira ekitundu kyange ekisoose ate kati njagala kubanga mpubako oluwulu ekigere nkutwale kate mu kitundu kyange ekyokubiri. Nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala okubanga obadde ongoberera okuva gye navudde mwattu paka wano wensobodde okubanga ngezaako okufundikira maama omukyalo ono Samia Suru. Yali mukyala wa mpisa nnyo nga yagondera abakulembeze John Pombe Magufuli yamuli nnyo ku kido oba kyoyinza okugamba nti yamuli nnyo ku lusegere era mwattu yafuna omukisa okuweebwa ogufo ogwamaanyi. Ye mukyala yasooka mu Tanzania okubanga aweebwebbwa ekifo ekyamaanyi abasajja omwanatu ne baleeta mazarau ne batandika okubanga bamwesaamu amaaso. Nja kuba mbongera ebirala mpolampola mu maaso awo nga tunokolayoko omukyala omuomu ku bakyala abazira mu ggwanga oba mu nsi yonna. Tova kupale FM ntandika butandisi inshallah utara butuna banga tetufunye mgenyi nga mwatu ate nokola yo mchalo omu nga na yetu musomako nga tubategeri dadada naba naba na Uganda aba wano nja kubatandika ko mpola mpola tutegere buli mchalo alimu byobufuzi o ntandikwa y'obulamu bwe yatandikira wa tujja kubanga tutunulira ku biography ya buli omu mpola mpola ngira bwe tuchazanne ku bagenyi. Nkwebaza okubajja natandikidde paka wano mu kitundu ekisooka kiriza tempo beko olulu ekigere ngendeko mu kitundu ekyokubiri.
2: Abakyala bazira. Yeah. Abakyala bazira.
3: Kumu nsamba kutanyeza mwenda Palo FM hekula eri omuntu wa bulijjo. Asianze kula msaka.
4: Abakyala bazira.
5: Tisenga mutumulira process Allah yagaba atya. Namwandu ono Allah tayinaje yamusendera bali.
6: Olaba namwandu. Allah wechi
5: Oweekitiibwa yamulagira okubeera mu maka ga bba emyezi ena ng'atudde ku bwannamwandu ya idda ye atuula emyezi ena mu maka ga bba.
2: Abakyala bazira.
5: Ekimutuuzisa emyezi ena kiki? Tusobole okutunuulira nnamwandu ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bba afudde tumugobye agenze waite emyezi esatu adde abagambe bannange luno olubuto lw'ennina lwa mugenzi.
2: Abakyala bazira.
5: Kati omukyala ono nnamwandu talina kuyisibwa bubi ku lw'okuba yabazaala mwana.
4: Ekibi tekijjaawo kibi.
5: Allah yakulagira abaana bammwe mubalabirire baleme gamba nti munnange taata wafu yafa tetuddanga mukufuna ku muno gwa nnusu tetusomya.
4: Mwabambe mali abamulekwa mmwe mwekebere.
5: Abaana bali ku street.
2: Abakyala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku ssaawa musanvu paka ssaawa mwenda ezakawungeezi. Siramu musawe yokubiri mu program abakyala bazira.
1: Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala iyo najo senzira okubanga otombudde omukutu gw'omuganzi nkukulisaayo mu kitundu kya fetch sauce ababaddeko mbebaza mwebale nnyo mwebale ddala obakabunzi ababaddeko nja kubanga mbamenya inshallah anako dako boro kuna mpola. Ndagala kukakasa nti omugenyi wange yamaze dda okubanga kalidde emabega w'emizindalo gya Radio Pearl. Kiriza Hajjati akubuuzeeko. Hajjati, nze nsa okulabako.
6: Kale Hajjati.
1: Semberera Mike. Oli bulungi?
6: Alhamdulillah, ndi bulungi.
1: Mashallah, nkulaba Black Beauty nalulungi. Masha Allah. Otya nno Hairati. Oli bulungi?
6: Alhamdulillah, ndi bulungi.
1: Toyina tabu.
6: Sirina tabu.
1: Haibale kwata taimo.
6: Alhamdulillah.
1: Njagala nnyo omusomesa akwata obudde nsaba Mungu akusiime.
6: Allahumma amin.
1: Buuzako ku mulungi eyakulindiridde ku Pearl FM.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Kansubire nti musibye bulungi mwenna abatuwuliriza wano ku Pearl FM.
1: Babulira amanyago.
6: Amanya gange amal khayrat nviridde Luweero.
1: Okay, mchana Amir Hairat gwe tulina ye omulonzi ampuliriza gwe tugenda okubanga tutambula naye. Luweero eri etya?
6: Alhamdulillah, Luweero nnungi.
1: Akakuba katonyayo.
6: Katonya.
1: Ampuliriza mulonzi nze nange nti nja kuba ffeffetera abasomesa buli awanaabeera obusomesa nga mulonzi alhamdulillah. Nja kuba muleeta wano batuwe ku irimu gye balina natujigamani ate ffe twongere okulongoosa. Mukyala Hairat, tugenda kutunira Qur'an eyekitiibwa.
6: Obulungi bwa Qur'an.
1: Obulungi obuli mu kumanya Qur'an eyekitiibwa. Tutandike, nze sijja kukulwisaawo.
6: Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله كتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آية يو الله ويتقم من القرآن يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا تقوا الله mutye Allah haqqa tuqatihi mubutuufu bwokola ki? Mubutuufu bw'okumutya. Illa wa antum muslimun, era okufa tekubatuukangako. Amakulu okuzikirira tekutuukangawo, enkomerero yo okujjako nga oli musilaamu. Alyawm sanatahaddatha an fadaa'il alqur'an alkarim, nga bwe twagambye nti olunaku lwaffe olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira ku bulungi bw'okusoma Qur'an oba obulungi obuli muki mu Qur'an. Al-Qur'an al-Karim huwa kitabu al-Muqaddis, ekitabo kya Allah. Qur'an ekitukuvu. Qur'an kitabo kitukuvu. Wa ra'isu al-kutubu as-samawiyya, era kyekikulira ebitabo byonna. Inda al-muslimin, eri abasilamu. Ate era tetwerabira nti ebitabo ebyo byonna nga tubimanyi nti Injil, Zabur, Tawarat ne Qur'an, Qur'an yebeeranga ebikulira byonna. Anzalahu Allahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, era ekitabo Qur'an ekyo Allah yakissa ku mbaka waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qira'atu al-Qur'an al-Karim ibadatun azim, amakulu nti okusoma Qur'an ibada nkulu nnyo, era mbakubirizo okubeera nga mugyekwatako. Okusoma Quran ibada nkulu nnyo. Tajlibu liswahibuha sakinat wa tudhaifu al-ajr. Ereetera nannyini kujisoma obutebenkevu n'emirembe n'abeera nga awulira emirembe mu mutima gwe. Amakulu bwe weekwata ku Quran buli kimu awulira nga kitebenkera, oba olina bikusumbuwa oba biri bita, bw'osoma Quran owulira ng'omutima gukola ki?
1: Oweddeweera.
6: Al-Hasan bi'ashr al-amthaliha, n'okwongeza empeera ekirungi kimu kikubisibwamu emirundi emeka? Ebikifaanana 10. Amakulu bw'ogamba nti ngenda kusoma, for example, n'ogamba ngenda kusoma paka ngambe alif lam mim, bw'ogamba nti alif eyo harufu ogifunamu ki? Empeera. Buli ky'osoma kyonna kyonna mu Quran okifunamu ebintu ebikifaanana 10. Amakulu tubeere nga tujenywezaako nnyo. Ensonga endala, mudhaifatu al-ajiz, n'okwongezebwa kw'empeera. Man qara'a harufan wahida falahu hasana. Omuntu asoma Quran n'asoma empeera emubwe, n'asoma for example n'agamba nti alif haruf wa lam haruf wa mim haruf, ate nga buli mpeera gy'asoma agifunamu eki? Empeera 10. Kati bw'osoma ebigambo ebyo nti alif lam mim, obeera ofunyewo empeera zo 10, kubanga buli harufu emu erimu empeera 10. Walhasan bi'ashr al-amthaliha, buli kirungi kikubisibwamu emirundi emeka? 10. Ensonga yaffe ey'okubiri eraga nti Quran nnungi nnyo era etuleetera obutebenkevu, emirembe ne barakat. Shafa'atul Quran. Quran ya'til Quran yawmal qiyama shafi'an li ashabihi. Quran egenda kuwolereza. Egenda kuwolereza Quran abo abagisomanga ne bagikwetako. Egenda kubawolereza amakulu ani atayagala kumuwolereza. Olaba ne wano ku nsi kwennyini tubeera twagala okukola ki?
1: Okutuwolereza n'obuwagizi.
6: N'obuwagizi. Kubanga omuntu asobola okubeera wano n'afunayo akasonga katini nnyo naye ng'ayagala bamuwolereze, n'owabanga
1: era ng'ayagala, n'owabanga asobeza naye ng'ayagala gwanyumizaako abeere ku saidi ye,
6: afune sympathy. So kakati Allah yatugamba tubeere nga tukola ki? Quran nabbi yatugamba nti ejja kubeera ng'ejja ku yawmal qiyama ewolereze abo abagisomanga ne bagyekwatako.
1: So tukubiriza abakyala abaami balhamdulillah ku nsonga eno, naye ate abakyala abaffe tusinga mu darasu kuba tweyongedde nnyo darasa zaffe okubanga tusoma Qurani obudde bwa ssaawa 10 paka kusandika sana meka si 10 awo 8 10 obo 8 9 10 10 n'emu awo
6: ennaku zino abakyala bamu bakyusa namu ssaawa 5 baba ku masiji ku 7 baba banyusa naye nga bafunyeyo ke bakola ki?
1: Mudini era tosigalira kyekimu naye ng'akadde akalibadde akalungi anti kati ate bwebukeera ate amaka omukyala ounanyizibwa sooka omaliriza ebyawaka haja atere oba seeka ajje ewakaawo nga mubutuufu tova waka ne banno bayinza tutyamireke wotufunewuzo olwokuba wakedde muzigiti nedda, sokotereze waka otekereko n'abaana emmere ogende nga tolina wasiwasi
6: kubanga zonna mpeera toyinza kuleka maka kufa n'ogenda kubiddako
1: kuba obusiraamu buyonjo.
6: Obusiraamu buyonjo. Alladhina yudawamuna ala tilawatihi. Qur'ani egenda kuwuliriza abo abagisomanga ate era ne bagikolerako, si kuba nti ogamba leero nasomye enkya nabirese ate kino ate kiri, kubanga eriyo n'abo nga Qur'ani agisomye naye ate n'atagikolerako, kubanga abantu abamu balwawo nnyo okulowooza ku bya Allah naye Allah buli kyeyogerako kituufu era
1: kyakubeerawo. Nze nvumirira nnyo omuntu agamba kino kiri ku baami abanoonya, agenda n'akugamba njagala nnyo omukyala nga yasoma ku ddiini oba ng'amanye ddiini, n'oyo omukyala ayagala eddiini oli abisoma n'abirekaawo. Bwe tulaba nga ye abanno nefu olina ku mitimbagano munywenja ye mwonoonefu naye nga avuddeyo ali mu kusoma Quran, oti yayagala ddiini ye singa yajayagala yalibadde tabula.
6: Ate abantu abasinga baba bakimanyi nti Allah yagamba bwati nasigala nga ye ayagala akole kino.
1: So amanyi n'ayagala tambula n'ayagala kuba ajja kunoonya okwagala ku kifuba anyikire era akole obulungi bwayo. Amanyi bamanyi n'akola ezambi ng'alimanyi bagamba nti ono simumanyi ye n'avumaganya eddiini yaffe. Mbavu maganyo abusina ya mubu wano intakele.
6: Orwe nsongezo, tuwa tusaba Allah, tusasiri.
1: Amina.
6: Nkomeo ya fegendo tutuka konga tuchusiza. Oboli yao tuwele mwabu abalongofu, abana abela mbabu, Qur'ani beri uoleleza. Na abali ingile
1: jara. Olaba wali wano, mpele inetela nyo kuhita kubamanyi. Baba tusomero kusadaka. Boba somera fena, nene bwone bejamu. Omusanga kuchituti, awoza musaddake, sadake yene eja ya gara tuwareko. Nenga na yatari no busobozo obutola kwa munsawo ye na sadaka. Aba manye mtu yambe na mtu ulenga kwa munsawo za mwe, musaddake ku. Na fetu ungeleze ngu ku. Muku viliza ne mulinda ne mutege ingalo. Sibavumye na yeye. Fena tuwa tukula chi, sadaka, mtu ulenga. Ato urusi ne mukemeruwa. Abateekeddwa okufuna omuteeko omutuufu ne mubawa obuntu nga busaamusaamu ne muzze ewammwe. Muli bamanyi Allah basituddeko namwe muba mutukubiriza okutoola mufuuke ekyokulabirako mwe muba ffe tugobererenga mmwe nga mmwe musoose okuwaayo.
6: Insha Allah, lithen, nori nsonge izuzo nafa alaikum bitilawati al-Qur'ani al-Karim. Mba kubiriza nga nange njagala nywele tuwerenga tuwe kwa ataku chitabo cha Allah ishtuku vo Qur'an. Hadithi eno mbade sagala na yotu lekinga tetujirabi. An Abi Umama al-Bahili, radhiallahu anhu. Hadithi evaku Abi Umama al-Bahili, Allah simeku ye. Anna nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kala. Yagamu mbaka wa Allah kusasila ebiengira nemire mbebeleku ye. Ikara'u al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawma al-qiyama shafi'an li ashabihi. Eyo hadith nabiyya jukwa mustamu. Elange gamanti musoma Qur'an kubanga mazima ddala egenda kujeu malqiyama nga ewoleleza banyini kujisoma ebigambo bino sigamanti byanjwanjwa era ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga achogerako era nakinyikiza wa maana ashabihi na makulu gechigambo ashabihi humul ladhina bebo yaqra'unahu wa ya'malunahu yaqra'unahu wa ya'maluna bima fihi fi dunya amakuru nti abo abaji soma Qur'an abasomanga Qur'an abaji somanga nabiranga bajikolerako ne kwebyo ebyajirimu kunsi kubanga ebintu ebimu kubanga sibuli chimucha tukola nti sibuli chimucho natunanti naiba nezijane ntulao nesu misanti nange bie nko labio na Allah bia kola chi bia lagida nitu msaba verenga atugonde zembera tuverenga tusobolo kola chi okutu ukiriza echo chunachi ya tugamba so tugeze konyo okuranyisa tuverenga tunonya ekubo egolokofu insha Allah watuwe yongere yo maso atugamba nti intabihu ila wujubi ihtirami al-Qur'an al-Karim mbategeza obweteeka bw'okuwa Qur'ani ekitiibwa wa ta'dhimihi n'okugigulumiza obukulu bwayo ne tugigulumiza okubanga Qur'ani bigambo bya Allah buli kimu kiri mu Qur'an Allah yakola ki yeyakisa wa insatu n'okusiriikirira inda sama'uhu nga ojiwuliriza nga esoma Qur'an giri abantu abamu nga asobola ogiteekako oba n'agiteeka ku radio n'ebeera ng'esoma oba ku mzindaalo ate nebobeerawo n'ebirala ebigenda mu maaso naye Qur'an bwebeera nga ogitaddeko esoma kiba kirungi nnyo ne tukola ki ne tugiwuliriza kubanga buli we tugiwuliriza tufunamu ki
1: empeera
6: tufunamu empeera era ne tubeera nga tufunamu n'ebintu ebirungi anga tugenze mu maaso liqawlihi ta'ala kulw'ekigambo kya Allah wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lah bweranga Qur'an yesoma atino jensoma aya yagamba nti wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lah bweranga Qur'an yesoma mujuwulirize wa answitu era musirikirire nga tewali kyogera obanga tewali bintu byonna birekana kigambo kyonna okuleka Qur'an kubanga abantu bomugabo engame nti bagiteekako obanga waliwo ali mu kusoma ate nga n'ebirala bigenda mu maaso mu kifo kyennyini kyerimu
1: agamba ne bano bagiteekako bagambe tugiwulirize giteeke ko ng'ogenda kugiwuliriza omulala n'agiteekako neyebaka naga nti nze nsuzaako Qur'an
6: kitegeeza abatagikoze
1: ekitagiwuliriza otulo tumala ne tukubba simanyi oba kimenya mateeka naye okuwuliriza kwe bagamba nti ogenda kuwuliriza Qur'an ey'ekitiibwa mwattu oba togiwuliriza kale bobo gendo kwe baka kubango tote tukubira wo gamba ntikati sawa nga bili satu two, three to two hours
6: yes
1: kanso okay mpulirize kwa Qur'an eno ngangala mide muko wano na ya tobu wamele bubwa Qur'an mtoto inzo kuja
6: kujane tukutuala newebaka
1: newebaka so simanya wo Nengo mlala ajiteka ko nesulako.
6: Nesulako ne bucha gali nga makuru nga tiyata kibiche agenze mumasa.
1: Kale fena chetu wali tuwagala. Mm. Ero ulira na yeo luste tukola bituwagala. Tukola Allah biagamba tukole. Omutima gwagala luwezo kwagala chintu na yenga mbusiramu. Siche chitufu.
6: Siche chitufu.
1: Nina yenga gwatochi laba antimudini chirunji.
6: Chalinga chirunji langa mtumanji tuchikole lako. Ne. Na ye uroku banga tuuliriza kuba ntuwa basu nisa.
1: Aba manyave nja ulu.
6: Haa. Nibagama atisi chirunji. Mchoku wanga tusuza kochi.
1: Qur'an. Jisuze konga na ukanude riso rio tunula. Atenga attention yojuwade vigambo vya Allah. Nge ilabu tuwe ilamu swala. Ngabaku ganti. Somesule yojo soma wadenga uruwala butolu tegeira. Na yuko sketch fanancha Allah. Benga alaba mungu wo.
6: Atena batu wangu iza. Kuwanga Qur'an is a translation weziri. Umutu asobula juso manama nyantishinu chali chigamba wechiti.
1: No somesule yongo jukila che wasoma kuwali. Okugezanga makuru gasula tarifata. Kulinyali ya Allah omusasize nyo. Uwechise chinji. Omusasizi wo kusasiro kubuna. Omusasizi wo chise cha ufu. Omufuzi wo na koro kusasiro uwe nkomerero. Uwe kago tusinza. Era guwe kago tusabo kutuyamba. Wabanga wabisoma ku. Otebe nkera muswala. No manyati ge makuru gebi gambo bino. To jabula jabula. To
6: mduka supiti. Tunueza kumsonge.
1: Amin.
6: Tunonyo kumanya. No kutegea. Ayeyo igwa yonge gamantila alakum turhamon. Obo liyao ni musasiwa. Mukuuliriza Qur'an ne mukujisoma mulimu okusasirwa kwaki kusasirwa kwa Allah Allah ja kubanga atusasira erega manti la alakum turhamun obori yao ne musasirwa mukuuliriza Qur'an nga tujiwadde ekitiibwa chayo mulimu okusasirwa okwa Allah suratul a'raf aya bibiri nya Allah ja kubera nga koleshi nga tusasira nokufuna mbarakati kubanga osobolo gamba kampulize Qur'an yenu kubanga oyizo okwesanga nga iyo jibatu useli abatanatuuka iyo jasoma naye buli woji wuliriza nofumintiriza nosirikirira oboli yao Allah jakutusa kudale ligamba nti kanonye nyiza nti okukitegeera kino amakulu nofuna muchi ekyo kuyiga waqala sallallahu alayhi wa sallam era umbaka wa fe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba nti khairukum asingo bulunji mumwe manta allama alquran imuntu ayigiriza quran wa allamahu era najigiriza nabalala rawahu al-bukhari hadith elimu bukhari era umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajikuba mustamp nabiranga atuwadde tubelenga tukola chi tunonyo kumanya Nore nsongezo, nsaba mbakubirizo kubiranga mwe kwata kuchitabo ekituku vu Qur'an. Kubango lwaleero gena n'otunuulira nti tulina obudde naye nga tetumanyi dirwe nkolaki regenda. Naye waliwo ekigambo ekigamba nti ta'arifu ni'matallahi ba'da zawaliha. Kubango lwaleero Allah kyatuwadde ebyengera byoki by'obulamu. Obulamu tulina obulamu so nga tusobola okubanga tusobola okunoonya kubanga luwogenda ko oba masjidi n'owuliriza kutube ezimu ze basoma ne baba nga bayogera ku by'okunoonya okumanya n'otakitwala n'okiwaki budde naye kuno ku nsi tumala obudde buki bungi n'ogamba ngenda kukwata ssente zange oba miliyoni gasatu ngende kusomera onsome naye n'olimu ofunayo eddakiika kumi eddakiika asatu onoonye kuki onoonye okumanya Allah byonna ajja bitubuuzaako ate nga tetwerabira nti hadithi eno egamba nti idha mata al insan bw'abanga afudde omuntu enkata amaluhu emirimu gye gyonna gikola ki gikutukawo illa min thalatha okuggyako ebintu bimeka bisatu sadakatu ljariya kye kiri kiwayogedde abantu abali mu kusaddaaka okusaddaako okwo kwe musaddaaka mugenda kufunamu nnyo nnyo nnyo era azimba kubiriza nti muddawo kubanga edduniya eno tujagala tujifunako ebintu bingi edduniya tujagala naye ate tetwerabira ate ngeri gye twava ate gye tulina okudda ate naye bitutwalayo Allah yabirambika nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabirambika nti biri bisatu sadaka tuljariya sadaka yekulachi ekunukute ngerija tusadaka au ilmu yuntafa'u bihi obayiri mujewe kulachi jewega sana yo amakulu ononyezo otyo okumanya ononyezo atya okwongera ku ilmu yojo kulachi joina au waladun saliha obo mwana omuchi omulongofu yad'u lahu asabira bakaddebe simanyi ampuliriza aliyeyo oyinayo mwana wongo gamba anti ekitufu gwemba ngenzo nasobola okunsalira eswala y'omufu anasobola okubeera nga ansabira mukaburi gendi kubanga gwe kyewetaaga kyokka ku lunaku lwe tugenda okuziika yeswala yaffe gye tugenda okusalira kuba ezo ziba zikoze eki ziweddeyo
1: abazadde b'ennaku zino nkyweka bireko abaana bakola ebintu bye tutabasuubira omwana omugamba ekigambo kyeswala omutwe yagujuzaamu agaviiri akookeddeko awamu n'ekyo nga gatabuke gakkala ekyo n'ekizibu ne tukisanga n'eri abaami abafumba balina abakyala baabwe akwata engoye z'omwami we azooza zigolola naye ng'omwami yafulumye omukyala ono yanaabyeko bitundu bitundu oluusi awaalidde wokka ebitundu birala n'atabinaaba kyokka waagenda ku ngoye z'omwami we n'azikwata n'azigolola n'azitegeka yazoozezza teyazikoze tezirimuuzo nze ddo nalabanga maama wange nga baweza engoye nga baziyiwirira amazzi mukyaluya zaabwe nga ziyiwirirako amazzi olwokuba yajoleza mu bbaafu ebbaafu egatta ebintu ebingi bwamala yakwatanga engoye ze n'aziyiwako amazzi nga ziyiwirira amazzi negakulukuta wa wansi olwo n'atebenkera nti alhamdulillah engoye zange zirimu wuzu mukyala afubutuka mu buliri omwami we amaze okugenda omwami anaabye nawe omwami we nga mujama tafunye wuzu bice n'emisalo ne qurani ebitabo ebyo biri mu nyumba n'asaavinga omwami rawe ayambala engoye mu butuufu nga yazikutteko teyabadde nagusulu okitegeera ekitabo ekyo ekya qurani mwekiri mu nyumba omwo naye nga hajjati asiibe waka buli kanaku akikwatirira akikwatirira nejja nabbawe yenna bwakitereeza omukeeka musaalo kwe tusaalira n'avaayo n'ayalira abagenyi oba musiraamu oba si musiraamu oba alina omwana oba talina bwamala ne baguzingako n'ekirala tebamanyi bulombolombosi nga omukeeka guno ogwalidde omugenyi nga ate at the same time tugukozesanga omusaalo singa omwana aba akojobyeko ogutuharasa ogutukuza otya gusobole okuba nga gusaalirwako nti ogukwata okwata amazzi mu kadomola n'oguyuwirira amazzi anoogwanika wali awasusu n'avaawo oba empitambi kyonna kyekiba kibadde n'okuutawo bulungi n'oyuwirirawo amazzi ne gatulukukira ddala n'ogwanika nti awo guba kati gufuuse ogwokukola ki aleeta atuma mukozi n'asiimulirako busiimuzi bwati ne katoileti pepa
6: atamanyi
1: najja n'asaalirako eswala z'abantu muzise mu ngeri eyekyeyononere kuba oli mugenyi bakuwadde omukeeka nti gugo kitegeera waliwo n'amaka amalala nga gosima siraamu naye ng'alina famiry abasiraamu ye n'agula omukeeka gwe naga nti ogwo temugukwatako gwe abantu bange basiraamu ng'akusinga naawe omusiraamu okukuuma nga guwa ekitiibwa n'akadomola yabiteeka wali nti abasiraamu bange bwe banajja emukeeka bajja basaalira wala
6: aba awadde eswala ekitiibwa ne bannyiniyo n'abeera nga abawadde kiki ekitiibwa kola eswala yaabwe sabe allah aberenga atumalira hadithi gyembaddeko baddeegamba nti awaladun saliha oba omwana omulongoofu yad'u lahu asabira baki bakadde be bazadde bannange abali eyo mbasaba muberenga abaana bammwe muberanga mubasomesa eddiini fuba nnyo olabe ng'omwana we akola ki akuliramu eddiini anoonye okumanya oba oli awo ebintu ebimu ajja kubyewala naawe oganyulwemu mu nsi oganyulwemu mu mwana oyo ne mu byonna ebinaaba bigenda okukola ki okukolebwa era mbakubiriza neŋŋamba nti fa alaikum biddiini wassabiri kubanga abantu abamu tebalinaki bugumiikiriza alaba kino kindeka njagala birungi byonna naye nogaa mwana njagala benaekitone oba kyakusamba mupiira oba kyakuzina mazina oba kyakuyimba naye ate neweerabira nti eyatutonda ye allah ate naye alina byeyakolaki byeyatulagira era nebibeera nga ate nabyo biyamba lwakuba nti bwejjo okyetegereza abantu abamu tebatwala nti ebintu bya ddiini byaki bya nsonga babanga abalama nti biringa byakuzanyiramu era ojja genda okwesanga nga abasomesa abamu ab'eddiini amasomero agamu tebaweebwa bitiibwa balabanga just by the way
1: echedini okuja kaba na silamu nga muna damu empesa mmanye dini ya munoku agara mungu wa mwe wano bagena ne bategeka kugeza mpacha ya kula bidako mtu musilamu ategese omukolo ne bapangisa omuyimbi nga bamaseka basoke bamalirize byabwe batuvire nga mbutufu omuyimbi ampangisiza milioni 3 ekitono nnyo
6: ku mikolo
1: seka genda kwate basa sebaseka emitwalo ejo
6: etano baba weta
1: wa mwe kumi alabira dalanga amuwadde nnyo naye ebintu ebirimu obwononefu abisasulide obukadde
6: busatu
1: abayimbi awazimekezo naye omusiraamu atudde amakago gali mu barak malaika ezemirembe zize Qur'an eri mu kusoma mumini samutebenkere eri Allah ekitabo Qur'an tekisomeka naye okuyimba omuntu osobola okukeera ku makya n'oyimba n'oyimba yimba awo ebintu naye ekitabo kino ekitasomeka ekyakulema ggwe kyevudola bunoonyeza omumanya gye wanewuwa kuyambeko musome n'ofundikira ng'omusibuza emitwalo etaano oyo n'abaamuwadde nnyo imamu nafundikira nga amuwadde ebbaasa ya mitwalo wagindaba
6: ebiri
1: noga nti ya Allah kiki kino be baana Adamu
6: edini abaana tebagitwala nga nsonga abantu babawadde ekitiibwa wabula bw'ojja nti aba sometimes bamaseeka bayagala aluŋŋamye kyate oyo mukyamu nomulaba nga muki mukyamu
1: era oluusi bakola emikolo gyabwe mu nsobi bamaseeka ne batuula omuyise wakasi wawe ne basooka batu DJ disco joke ono n'atumbula agadongo seeka wali mu kitiibwa kye akuumye empisa ze ez'obwa seeka kyovudola abavubuka bano nze olumu nabaagalangamu nga balina ka supidi oyo haramu
6: kituufu
1: nga obalinawo ka supidi bo naye kati waliwo no diplomati abeeraawo omuyise nga akusuubira okuba nti otegedde nti mpisa seeka kino nakino tekisaanidde kubeera mu maka gano okuleka nga seeka ono amaze okuvaawo mwe mwonooneke mwekka naye n'oleeta obwononefu wakati nga seeka atudde
6: kituufu
1: mwetereeze
6: beetaaga kwetereeza saba Allah fenna tubeere nga atuwa okubeera abaki abalongoofu ekirala kyengenda okwogerawo wenyini wetubadde nti faalaikum biddiin wassabiri kiŋŋambisiza nti abantu balina bugumiikiriza ate abantu nebamanyi nti Allah abawadde ekyengera ky'obulamu kubanga mu surati nuh ayo baya kusatu waya kubiri inna ajala llahi idha jaa la yuakhar law kuntum taalamun kubanga nze kituufu mpangaddeko n'abaana abawala naye nga oli yerabirira ddala nti asobola okukola ki okutuuka kadde nga tali ku nsi ng'akyerabira nti gyekiri omuntu n'atuuka n'okwogera n'agamba nti nze neerabira like ng'amanyi yetalifa kyovola abakola ebintu bingi nnyo kukokosa bantu kukola kutya olw'ensonga beerabira nti ekitabo Qur'an gyekiri Allah yakyogerako Allah yakola yessa buli kimu ate tetwerabira nti life yonna gye tutambuliramu wano ku nsi mu Qur'an buli kimu Allah yakola ki yakyogerako mbakubiriza anange neekubiriza tubeere nga tunoonya ki okumanya ate tubeere nga twenywereza ku Qur'an ey'ekitiibwa abaana baffe tubeere nga tuwaagaza Qur'an abaana baffe tubeere nga tuwaagaza nnyo Qur'an n'okubalaga obulungi obugirimu oba oli awo bajja tusaasira bajja kuba nga Allah ajja tusaasira babeere nga bakola ebintu ebituufu ebibateekeddwa okukola oba oli awo naffe abamu tetutaasobola Allah abiwaki abaana bammwe ekyokubiri eryajjo okugamba nti nze saafuna mukisa gw'okusoma Qur'an ebyo gye bali taata wange teyansomesa ddiini maama wange teyantwala kusoma Allah akuwadde okuza akuwadde obulamu gwe weekoleddewo ki nga ggwe okyanenya abazadde bo emyaka gyo gy'oliko tegiri ku ekyo nti gigenda kunenya ki abazadde ate Qur'an nakino kankiddemu waliwo twagambye nti Qur'an ddagala eryajjo okugamba nze simanyi ddagala etya Qur'an sigimanyi soma alfatiha eyo mubusaali swala mu surat alfatiha ddagala gisome noba toli mu swala obeerenga okolaki ojjanjabwa ekyokubiri tulina mwawobotaini ezo ziri bbiri surat alfalak ne surat nnas era bw'osoma essuula eyo surat alfalak Allah akutaasa eki eddogo n'akutaasa ab'ensaalwa n'akutaasa abatakwagaliza ne surat nnas Ati obadde okimanyi nti swatu al ikhlas egama nti kul huwa Allahu ahad Allahu samad mpaka jekola ki jegwerayo boji soma emirundi esatu jokka bwejiki obanga amazeeko Quran
1: katuveko mubaka buno katono nnyo apoiza mulungi gwe yakaingira eddiini esula gyetwogerako harata agenda kubazi tusomera mu wano tovaawo.
7: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
8: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu, tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero, tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emo 653.
9: Ebula kaseera katono ddala. Jangu wewandiise mu ttawamiruko w'enkulaakulana akyasinze obunene mu ggwanga. Fungiza tukole wa Part of Africa Radio 226. Wali ku Tokyo Restaurant ebukisa kinyina mpindi ne Pal FM. Tiketi gifune ku 200 gyokka wano ku Pal FM ku Infinity Beauty World ekyengera wamu ne ku EK Islamic Book Center. Sina kindi ng'oyita ku noti 752 11 12. Fungiza tukole wa Part of Africa Radio gine kusoma esi 11 Oktoba tomusubwa abagidwa.
10: Mahmoud Properties Limited, real estate is our life.
9: Jin Boss abakutusa kutukutuku ezo mulembe. Ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark omujanja bwe nsuza buli kika. Mindset Smart Farm Agro Limited, Paramount Property Management, Women Movement Events.
1: Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala yona gy'osinziira okuba nga otombodde omukoto. Nina akantu ke njagala oyisaawo Bannayuganda, mulina enkola. Omuntu ayinza okuleetawo n'ekintu nga kyakuyamba naye nga kyagala kiyambe oyo yennyini bambi gwe kikwatako naye tetunda kutandika musomo. Ndi mu bbaga mba nga nze siyati nalulungi wamwe mami Ismail wamwe nalulungi munjogera atanyiga birala simanyi tugenda twetano bambi tuyambeko banaffe abatalina mwasirizi ngamba bamulekwa. Nyinza okugeza ne ngamba wano ne ngaba enamba yange y'essimu ne nkugamba nti ng'olina omwana mulekwa ddala nga ddala mulekwa ng'atudde waka nga tasoma nga ddala mulekwa talina taata sena kindi ne maama tamulina naye mumanyi okwetta ne mumanya ne mugira nga rabbi towana abantu beeretanga abaana mubutuufu nga mweli mulimba mba njagala omwana mulekwa ddala nga talina taata nga mulekwa sena kindi ne maama nga tamulina omwana oyo ng'ali mu primary mu masomero ga wansi bambi noonyaako si bya kusasula sukuulu fiizi is free of charge naye ng'ondeetera ebikwata ku mwana oyo death certificate ebitambula byonna nze mmanyi okuswaza nze mmanyi okunoonyereza tojja n'onfera mu butuufu ojja kuba onkoze bubi nnyo ekyo mbadde neerabidde kyubagamba ayina omwana nga mulekwa njakusooka neetageyo abaana nga kumi kuyambako bagenda kusoma wabweru we Kampala wano sibya school fees zigenda batoza ya de 10 ya dola 5 okitegeera kuyambako bana mukisa 10 abana bamulekwa munonyeko ku namba yange eri 07 ndoza mbaya MTN mtekemu ku airtime kuba airtime mujja kuntawanya nnyo manyinze nine ekisa ate mbasakira numirirwa omanye bana bamulekwe ngeje babeeramu muri ne tufuna ekisa naye omuntu nobeera makago ngatoyina ko mulekwa ya de gusobola kuyamba sinza ali awunti ndi bulungi nnyo ate bino byemba gamba sinza agenda okubanga naye nsaka nonyako ku namba yange ya 07 namba we ya bulijjo 0700 35 ana 55 omwana oyo ng'agenda kubeera mu kisulo ekyo si wa kusasula fees nti oba kiki nti oba kiki just mwoyo gwa kuyamba mukyala Hayrad mama tugende mu maaso
6: okay inshaallah kakati
1: mbadde ngambye otugambye tubeere e Qur'ani ddagala sura tarifatiha ddagala lisobola okuyamba omuntu okusobola okulaba nga mwana wattu naye banaye bana Uganda mwabaki mumpulira ndi kumpewo ebyannamaddala tumubadde ki kakati gw'onankubira essaawa zino ng'ompulira ndi kumpewo kale zino essimu ezisooka nga muli mu kuntawanya mumpulira ndi kumpewo ngenda kubasazaamu saagala kunkubira ng'ate oledde mumpulira ndi kumpewo mutandise okunkubira behave na mikwano mu behaving omuntu mumuwulira ndi mukwogera ate katumukuba essimu maama buli mbadde nkusabye nti tuyigirize omanyi waliwo omusiraamu omupya ayingira obusiraamu waliwo abulimu ng'abadde tagimanyi bwe twogera kusoba ti hiras tutegeeza ki essuula ezo nga tazimanyi wabula nga tebwozimusomeramu aba zitegeera ze tulina okweyambisa
6: tubasomeremu ku ssuula ezo
1: mbadde nsaba ozisomemu mukajati
6: insha allah kakati tugambye nti suratu alfatiha eyina amannya mangi ina manya manji ila aitiwa umul qur'an mama wa qur'an makulu ye mama wa sura zone ziri muchi mu qur'an yomu ye mama wa qur'an ila suratul fatiha ye jotuma muswala nga kwa katandika okuyimirira egamba nti

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim